sane ngemargi ang danu punione punitio sat waluyo nanur winih utamu niki.

si Bapak ban sumitan deune kikien yo himbune kadip ugul lametan pawarna.

aduh nih salah atur pianak bapun nih ngayeng sungsut ering si jeroning kayun tuh jeneng udah diatip.

balik-balik ing kayun ni. Ian bapu subo lilisir, sing temah ko cikno to ciknan dewa mo. Mo nyamu mas metuan ang butuwi sanilian karawasan luwong.